Ewakan jen melalagan wawane ol lewar ba rewar ri chu chuan pam yon pigini kwe randale kayuri rnai tarina ipenai dengkan imi chu lo pam yemi nan ko lu de yar pam ni kemi rar chirgin to go ye bar rar chirgin to go ye ba ngayen ten rein chu pam yon ai dingi